0: from Lagos, this is Jordan.
1: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
2: Station with the voice for entrepreneurs.
3: Roma ti jade ashentele ni soro ba mi fa keye soro kagbo soro.
4: Lọjọ jọ mẹde gbogbo afojusun re yo wa si imuse o. Afi yan lo pe fun aba to de gbogbo wa. Apope ati yin fun Olodumare. Ani ti se o nanu eni ti araye nyo. Abato wo wa su to gbogbo ko le wa ko gbogbo ko gbo bi ka be si re Olodumare abalani lani yoni gbanigbani lojo gbogbo nigba gbogbo gbogbo le pariwo go paso fa ke ye mane baba la bi amani mo je kile ni to su wa ra ni sanu re o emi o gbe oju bi si oroke won ni nibo ni ran lowo bi yo ti wa iran lowo bi yo ti owo oluwa wa dada ro won aye dada ni o ki yo je ki ese mi ko ye olufe bo se njade ni ose yi bi oju re si odo Olodumare doro ni kara le bo se oni kara lo le bo gbe eru yen fonara le lowo ki doju ti ni fonara le lowo la lanu julo foro mo re yen le lowo ko le doju ti lọ́sẹ̀ yìí ọrọ̀ ajé ọmọ rẹ ò ní dànù ọgbọ́n rẹ ò ní pin lọ́sẹ̀ yìí ó ní fẹ́ àìní lókìkí.

Iwaju Olagbemi JP anu ni moriba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikanni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo.

0: 30 AM every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: O go mani fu wana no loki. Fung bo gwa kati o lu, boton gwa me kakri bu burine di akbana ye. Ma duka la wo baba ame, duka la wo ne ma jemu. O bato diye si mone alay. Baba ame ti o jeko ti doku. Ọlọrun tó ń dìgbà ara àyàn mọ́ rẹ lọ́wọ́ kí ló ṣe dára bọ́ síbi pẹpẹ rẹ kí ló máa ń ṣe níbi pẹpẹ kan máa fò sókè ní ìgbà mẹ́sàn-án ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bó ti ń fò sókè yẹn náà níṣẹ̀lẹ̀ àbàmì a máa ṣẹlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ onímọ̀jẹ̀mú àwọn kan fẹ́ rí ọjọ́ tí a pè ní ọjọ́ ajé monday bàbá mi jẹ́ kó tó rí monday ọjọ́ ajé dúpẹ́ níbi tó wà àwọn kan fẹ́ rí wọn rí ìwọ tó ti rí monday ọjọ́ ajé iwo bi ose mi tu ti bere leni gbogbo okan to gbo me pata pata nile ah mo fe gbadua ba nwa iyo kan ki so tele si ninu owo re sele ade sele mo mi o mo ko looto lolorun be lai bo ti wa bi gbianju lati wa iyo yen to de dupe lowo baba mi en to je ko ri 17/08/2026 ni gbogbo le to gbe gbo me pata pata je a tu possible pepe ke la o se ni mi pepe yajo ke hallelujah la 17 ogo 17 bo tin keto ti won na nke ma pe bi parapo julu mo sinu eto bo tin pe mi na ni woli yin te ti mo olare waju alagbe mi je piano ni mo ri gba kini baba mi arugbojo ni ka jo so na ni to ro ya mi ndi enu akoko re yajo ni rajo mi ka gbon to ni majemu ni owo ko ton te ti si mi na ni to ro ya gbaga joko re somo to si ya jo gbon ti baba mi ni mo gbo ko 2 Kings chapter 2 verse 19 kilo shele
2: awon okunrin ilu na si wi fun elisha pe
1: awon okunrin ilu na si wi fun elisha pe
2: kiesi itedo olu yi dara bi oluwa mi ti ri
1: sugbon omi buru ile sa aimoye aye awon kan na to mi obi to mi aye won buru ti ile aye won sa aimoye awon ibe obi ile aye won sa ni won wa ninu ile asale ti o si nkan to sele o ye to si wa verse 20
2: o si wi pe mu awokoto kan tutun kan fun mi
1: wa
2: si fi yo sinu re won si mu to wa o jade lo si bi orisun mi na
1: o dayo na sibe
2: o si wi pe
1: bayi ni oluwa wi
2: Emi si awo ton mi won yi. Lati yin lo.
1: Ki o si ku mo.
2: Tabi asale.
1: Mami, ko ti baba mi ni ka se laaro. Iyo yen wa bu sinu a. Wo bi inu nkan kan lo ma bu si. Ba de so tele ki o si ku mo. Be ni ki o si si asale mo. Yes.
2: Be na si awo
1: to mi na ti. Be la sha to mi na
2: ti
1: di oro Elisha ti so. Asawo to mi na. Titi dede ge bi Elisha eniyan Olorun ti wi yes nibi ta de gbogbo eniyan ki la o wa fi pari e nibi ta de mo bi won na ni igbale mi re baba mi tutu mi soke tori igbale mi awon kan nje won na ti di eni igbala njo ti e ti yan daye re fun Jesu nje Jesu olubala ti njoba ninu aye re bi o ba ti njoba mami won na ba njo waye fun Jesu lara kuro ninu ese jade kuro ninu ese ma rin ona buburu mo ma pa yan le ku mo won na jade nbe patapata mo ti wa njade nbe ti won na jewo Jesu lu atori bo mo Psalm 32 verse 5
2: Emi jewo ese mi fun o ati ese mi ni emi ko fi pamo
1: ese mi ni mi o fi pamo
2: emi wi pe
1: mo wi pe
2: mo jewo ire koja mi fun oluwa
1: mo jewo ire koja mi fun
2: won si dari ebi ese mi
1: mo jewo ire koja mi fun oluwa iwo si dari ebi ese je nibi ta de gbogbo ni won na jewo ire koja re baba mi yo dari ebi ese je bo ti wa njewo ire koja re ki la o jo se bo si bi pepe ya jo gbadua wa ma kigbe wa ma so tele oluwa gbogbo le aye mi to ti di asale oluwa yi pada fanu yi pada so ni le olorun pada adua
2: ma
1: me brado mo shakata rida dadada ma sute adeli ma robi ma zo endeli karabia Jesu oluwa wa
2: amen
1: enikan kigbe ofa asale wo lo ti gba me ama ofosoko oluwa fina ti jade lara mi adua manzu teta rededete mando e da produsika rida da da da yesu oluwa wa amin uruko yesu owo ina ko wo be lo
2: amin
1: bo ti ma lomi ati yoyen ko ri agbara lo o de fayo dupe yesu oluwa wa
2: amin
1: banka sab 24 si ni gba meta bo ti ka sele sele san 114 banka si bo tin kan sele ma sele o da mi loju bo na bo ha fi ayo dupe ati san 126 ibe lo parisi ni bi ta de baba mi ran mi si enikan o n gbo mi nle loju ala re not a fun eni majele je mo so tele bi woli owo majele o fa ma ju a fi na ti
2: ja ami jesu
1: ko gbe dan
2: ami
1: kini un re ko gba alafia ko de fa yo dupe
2: ami
1: yesu Oluwa wa amen nibi ta le gbogbo kan ejajoku engineer gbe alo le agbara oruko yin bi te ti wa kini Jesu se
3: olupa ni ejajoku
1: la mo le ti wa
3: lati papa safa
1: papa safa
3: ben
1: kini Jesu se
3: Thursday our city back daddy ni awon ti o se menstruation
1: I ma gbo last week Thursday awon ti o se mercy simo
3: wo o pe kin tun jade o ko pada lo gbe ororo yen mo se mo ni That's my daily.
1: I'm going to go to the house. Kapi esi Olorun egbe ran mobe lati papa safa e wo se ti oni ma jemu se awon ti o ri mercy lati bi 2 years mommy kete ti won jade pelu itoni ati dari ta anoint won mu ru guest man won pada si lati 2 years won bere si ri mercy si omo bi yan nu ru ko boya age ti lo lori ohun ni mo de o pe kini o le fa mommy gba to ja lati 2 years no ti ri oni la le ojo yen gangan Messi yen pada wa idi to wa nfi ogo fun oruko Olorun gugu eyin ti e gbo mi ni ta lo laru e koja ori ofe to mo birin ri gba won na lo ri gba ki won na san oya ninu ofa ofa ni abi owo lo da Messi se duro oruwa fi na ti jade o de ti ri be ko se to ma yi pada Jesu Oluwa wa amen ni bi ta de yen e won na fe fe ri ran se fe ma rin tu wa lowo lo sosu lododun ni gbogbo What's up number the code ti ba wa so oya
2: 080 33 46 28 61
1: o ma dara fun gbogbo to ma gbagbe ba me so ni what's up number yi o lo ti pe fun e ma gbagbe pade kan ti o waye ninu ifo ma gbagbe pe monday me san lo lo ninu ifo ba ago merin ni cancer ni yo pa ile ago mefa ina gbadura fa we ri baba 1 hour 6 to 7 o ma ni agbara ni pe won na fara won ni bodo ti gbo won so ngoju ori atanya na yen si yana olugbo ko ka omo to to na se fun mo le to ta police station ba ti bole egbe be ni awon lokale wa bi okada kan to na si vision academy fero wa le keta ni fa ni wo wa ti de be na ni ojo de ni ti Jesu Oluwa wa amen ipade ororo guest man o ma wa ni yana paja lati di agogo meje sa agogo mewa o le to foju oju pelu mi ni bo lo ti gbo wa gbo eyin so ngoju ori ataya na yen si gbo eyin te gbo wa bada grace me boda ku tonu gbo eyin te gbo wa bule egba ekoro gbo eyin te command the cotton dim kini won na du se ma bo gbo eyin te gbo wa lati idimu won na le farao bakan ogbe jogbo ani alimoso won na le mabo akunjo dope mu ikeja ikeja ale won na le ma e ba ti wa bole e fono si opposite e gbokada kan mo le lo iyana odo number 5 victor ola iya avenue o ma ni agbara won na ri pe o farao ju de ni ti bakan ogbe te gbo wa bega won na ma bo ninu eto yen o de ma ni agbara lopolopo gbogbo eyin ti e gbo wa the person ma gege orile dope mu eh atayin te gbo wa ni a wo na wo moto to na si iya na panja eh bole ni ya nodo fese ri wole number 5 victor na ya abenu ti gbogbo eyin ta gbo ti kuyo e je apade laaro yo si dara fun yes oluwa wa nebi ta de gbogbo bi amo ti o le se ke ma ran wa lowo e lo galaye be ti ro pe lowo e o ni son kun omo ni ku mo yin lori yesu oluwa wa amen eyin pa kini te le fo re to yin lowo laaro gbogbo iwo oni 1000 lowo oni 2000 lati fi ran wa lowo mo mi ka tu fi se to na iwo na le se laarin 48 hours wo mo po lorun be laaye iwo na pada re rin ayo wa de gbigbo pe gbogbo eyin te ba le se obi ma fi owo bo tin se wa ma pe mi lati gbadura fun eyin package da irugbin abiamo wa ni mu ti jiya lori omo wa ma kigbe gbogbo ojo ti ba lo laye omo ti mo bi obodo fun mi sinu kini sinu ogun ti eniyan bo nbe ogun abani wo ko tun 1500 foot ye ko fun tomo ko de anoint eh ori ara re eh lati ori de connect bo tin se eri ade teni enikan ni kini account number access bank ni ba ko si 00960742221 access bank olarewaju solomon olagemi en kan ohun ti ri kan 00960742221 access bank olarewaju solomon olagemi bo tin fi si amo ni ku me lori won na dem afayo dupe wa de tun yin olorun leri ati ma je mo olorun yo se to ba de fi si pe mi ke n gbadua fun ati dile re ero ibanu so ni o pe fun e ma nibi ta de meji ba ko si de lati ba mi so
2: 08026613610
1: e kale
2: 08026613610
1: e keji
2: 08033462861
1: e kale
2: 08033462861
1: ni bita de yen won na pe mi o de le ma pe mendite nu ero balance o ajo ta o jo foju ruju si dara fun yesu oluwa wa amen ni bita de gbo ida mewa nbe lowo re oni wo bi fidan mi ba ni se fere si orun sile to be gan ti a yin ni gba boko iwo na ba gbiyanju lati foru gbo ida mewa ore kon be lowo lati ma fi ro program ori afefe lowo o le so meji beta merin won na ba mi lati so boya ore kan to nbe lowo e ti won na fe to fe fi ma da se to lati gbe wa lo si
4: and today we'll be discussing
5: the voice
1: station mi won na le fi si gtb any kon ni gtb account ba call 00164997233 gtb olarewaju solomon olagbemi any kon won ti ri kan 00164997233 gtb olarewaju solomon olagbemi bo tin fi somo ni ku me lori ba ti fi si pe mi ki n gbadua fun ati dile re ba wa gbagbe pe monday meso kan lo ninu ifo bakan na wednesday meso kan lo ya thursday meso kan na to ti bere bakan na sunday meso kan na to ti bere iwo na le dara po de ma da foju ni ti ta ba fi ku omi ba a lo si ile oluwa iwo na ja lo si ile oluwa laaro ti de ma dara foju ni ti ba wa gbagbe pe apa lakoko bakan na lola yesu oluwa wa amen god bless you
6: from Lagos this is
7: Jordan 105.5 FM
8: this is Jordan 105.5
9: station with a voice for entrepreneurs

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo Monday oni mo ni 17/08/2026 mo ki yin tologun tologun mo ki yin teleso teleso mo ki gbogbo eyan omo Olorun te ra jejeun e dide nle o ile ti mo Pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka ti opposite Wema Bank ti Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan egbo sa egbo ma gbogbo eyin wo le fe bi omo alaanu e gbe mo ti son Saturday mi pari e mo so lana mi o pari e iyen Sunday oni Olorun so pe to ba le gboran wa bi omo alaanu eni kan mo mo ti bi mo tan no en to ba ti bi mo alaanu ibi mo tan gbogbo eyin si site ti bi mo kiki omo to bi laye alaanu gbogbo brother ti o ti bi mo idi ti o ti jo bi mo so mo ko le ba bi alaanu e dide gbogbo eyan oni lojo aje bo si se ndide mu owo kan dani lowo e e ma bo nbi pepe jo nitori Olorun gbogbo le e ma bo ti o bi di ojo Friday okan ojo kan te gbori ni mo so gosh gbogbo eyan omo Olorun e je nkan kan si de bayi ni ana bi awada bi ere o ye ka gba Holy Communion ni Wema ati ni gbogbo Sona Church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara Olorun ko si nti oye ni ojo Sunday tin boy mo n fi towo towo so fun eyan omo Olorun pe e ma binu but bo go se boya to ri traveling na ni ba se wo bi o se ri ko lo se lo now lagbara eni to laye atohun ni ojo Sunday lei ko si n to le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa bo go se nje ti Olorun mo bo ni bi pepe e wa do bale wa kunle mami e kunle dadi e do bale e mu owo ti ma so tele si lowo oni yato ojo aje ni engineer e pe pastor mi sister mi tayo o dekunle Epaphras ko mo bo

0: Nice! Bobole! Eyi ka o to eyi ka o se ni baba bo se di owo yen mu fun mi lo nji ojo mi lo se yi fun mi lo nji ojo mi olorun emi awon woli ah je mba je lo se yi bo se so lori idobale olorun mo gbadua fun gbogbo awon omo olorun atemi gan ti mo wa nu studio je abaje lo se yi ose ijojo ose ninu ose ta ni gbagbe lai lai Minama kwa mena shato ali abadus. Jesu uluwawa. Bugbe yomono edidele. Alleluia lameje. Asi si ugumejo. Somebody stand up and shout alleluia. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ugumejo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Messiah. Ejuwosi. Olugun ajobo agbe yin ga aso ipo se o titi lai lo pe wa lodo e wa na owo yen si waju gbogbo eyin te mu owo dani ose ko je ose mo ni gbagbe gbogbo alaje re ki won bere si wa osu pari lo ki re opin osu omo wa ba o olorun ni ona ara ti mama yo fokan si je ki oba je di ota atayato je ki ogo mama yo bujade in the name of Jesus Christ Jesu oluwawa. Now, eje nse bayi mo ti side iwasu kan ti mo so pe orisi omo meta lo wa ibi ti mo ti mu na ibe na ni ma ti mu bayi ma soro pupo laaro yi bi ogo se nje ti olohun and emura o gbogbo eyin ara ni lati gbadura ta fe gba yi men pere ni baba gba tan lo ni a tun gba lola omo meta ni olohun ma fun eda laye omo melo eyin mama leleyi gbogbo church ni o gba meta yoku omo melo mo lo lo won fun yan omo meta mama omo meta lo wa ti olorun le fun yan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je leketa o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi eleketa ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma afikun ta fe fi gbadua yi o ro mo bi enikan ni omo meta meji ni won ni o si keta omo yo ba lo so be bibeli o so be olorun o so pe o si keta omo obodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e fe mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o nlo omo birin omo obirin bayi to lo ba fun o lawon omo birin especially awon ito ba fine inu yo mo dun ai mo ya awon ti an bi omo birin inu aye e ma mo je won tan yin je o omo birin oda o omo birin wulo gan praise the lord omo elekeji lo mo kunrin hallelujah o ala won ti an bi omo okunrin to lo fun ni omo okunrin gidi ti won si ngbadun omo eleketa ti eyan ogbodo mo ba won bi o ni omo alaanu ke mo pe e wa wo nkan o mo ra won ti an bi omo to po ti o ba laanu gbogbo eyin mama e gbadua mi o oluwa lo so fun mi adua merin pere lo ni egba so ti e ba si ti le gbadua merin yen o lo won ba yin fi ase si to ba bi omokunrin to bi obirin to ba bi omo alaanu o ro mo bi alawo ya ti an bi omo to mo po lowo won won bi omo won sabi amo gan sugbon won o sabi amo de bi omo alaanu enikan ni bo ni se bi omo alaanu ikan ninu awon omo meji ninu awon omo meta ninu awon omo ni mo parada ti mo da laanu alawon ti an bi mo ti won bi alaanu mo ipupo won be legbe titi ni se ti won kigbe e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun se mo rowo nbe yen tori pe o bi mo ni ko bi alaanu ewo yin mama yi ewo bi won se ba mu amu mama to bi mi lomo wole igbo ba di stage kan o sagbara mo omo to mo je lo ma anu o si ni omo alaanu le tori e lati niger lati america ko wa teba ti o ko wa joko ti o ani mi o ni gba ki ya o je ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se lu te le nki gbe na ni mo ri sign mo fe joko ti ya mi se wa ro ma laanu ta nso yi o le jobin o le jopin ma mo boya ya yo ti su wa bi omo alaanu o ni ke
1: won ki gbe awon ko ni omo laye sugbon won yo omo laanu won ni mommy e wo ya kan nu awon elere film mo sese ri ni yi mo bo ye ri ni omo ko re ko ba won bi omo eyo kan laye sugbon won omo laanu won ti dide fun ohun ti ya yen gan ni bayi opo je n to bi mo kan lo ah wa bi alaanu adua kan ti emi oluwa ni ga gba ni e baba only ko bi alaanu mo ti wa ninu church ti mo ti ribi ti omo ti n gbadua ti mo n gbadua lo fun awon eyan te fi so eyin gba ta wa di e fi ti mo pe si waju la discover mama pe omo yen lo fi yesu gun owo ko si sadede bi sogun owo won ni only condition o gbe sinu apo ohun omo le bi igba teyan ba hun olungbo mole ona to gba to fi paya ti ha sele nti o ba bi omo laanu sa o kan fi di jona ni anje mbi o gbogbo yin te nwo mi se wo lo ma laanu nu omo ya re ki so wo ke se igba teyan ba to lowo leyan to mo ma laanu o won lati keke lati ma ku si eni iwo to je wipe ni bi ti mama re wa ni isin amo be o le gbogun ya re gbari elomi o ti e le gbe ye jade o ni ma mi wo to ti dabi akare ogun mama re o le fiyan eyin mama e gbadu olohun lo won gbo to o se se ko je pe gbogbo awon mo re ika ni won o se se ko je pe gbogbo awon mo re won o fe mi re latun o se se ko je wi pe won di papa won si so mo daddy won won si fi ya di o bo to ba gbadu ayi o ri kan ti o jade ani e ma e fi mommy le e fi mommy le mo ti ri omo to ja wo police station mo ti ri omo ti nwe lowo ti won pa iwo leye o didi okunrin agbalagba to sare jade ninu ile iwe laiwo pata igba ti o ri to bode bi iwe lo gbogbo awon ti o fe ba ye ja ho ni won sa ni ko si kankan to du omo to wo ba won bi omo laanu mo be olohun ni pe jo mo kan fun mi lomo fun mi lo ma laanu hallelujah o adua kan te fe gbare o won so fun yin omo keta se wa gbon kan mama ko na ma lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si ko ma anu ni e je so kan fun yin gan pupo nu omo te nawo si ju o ni o wi ke die ju o no bi je pa won ya kan iya ti anje loni o wa justify awon eto ye ko mojuto eto laanu re esu koyin si ko ti o ro ma anu re ko ji ona nkan kan si ko ji o le nawo si ete ro bi oni jeyan ete foju si o ngan lo si laanu re oni ona ti obo yo ni mo ni se di je yo dun fo gbo to ba tun lo to tun bo yo dun wa eyin kan be nbi omo to pe to se wahala si nje o lo ti bi owo kan mo fe keyin ya ko fomi je gbadua loni o bi mani o ti bi alaanu bo ki buru buru komo keni komo ni bo ti wule ko le to o ri ninu awon opin lo gbowo le lori do nawo si mo ri mama ti awon me ti le kun mo ti o se ni kankan to bewu titi ya yen fi ra re ko e wo mo ta won mo ka yen se ni kete ti wo yaku bayi won hoda fun maalu ni won hoda fun maalu ni ki se gbo ba to gbowo kale e mo kiyesi mo like iwasu yawo mi o ti da ju loni o ni eyin mama e bere bere lowo awon omo re omo mi ba nra phone omo mi kan ba nra nkan bayi omo mi elubo mi tan omo mi ye kanu re ju be lo kan dan wo bo yo bi omo laanu adua alakoko se fe gba ti enikan ba nbe to ye ke eyan mo kanu gbogbo eyin baba te wa nbi awon obinrin iya tin je obinrin po odo won le sugba wole so odo won ni olohun fi gbogbo ibinu yen si ogun ti obinrin nfa nti nbe lara won ti to won leru so to ba pade obinrin kan mo kanu won o lo bi je pe to bin ba du oloju titi ti ba nbo awon okun o du won agbe anu nbe lara won obinrin te yan bodo mo se nbe nbe ah okun ti ba n wicked obinrin atubo tan ri o le da o pade obinrin o je o so pe ofe mo o pade obinrin o wicked bo lo obinrin se wicked to kokoro lasan lo mo gbogbo awon obinrin te wo ki lasan ni to ba ti mo ki ito je yawo e otan en ton ki be ko da ko da iwo lo da ki lasan lo birin nilo to ba ti le mo ki re ti bo lori yo se elomi o le jo nje lasan kan ra nje le elomi o fe ko kan pe lasa keko omo lokun esin o ma roju go ba ku ori yo tan na le ni imi nti eko kan mu jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan ti mo ko ki se lasan o ti tan o ni were ko se so re to lodun lo fe n bo ba gbe wo le je na ta lo ma laanu in to dun mi ni pe eto to nbu yen tori pe ko tete ro na lo o nsi la laanu re o ma laanu etete lo ngba mi o ma laanu eriwe ka ngba mi o ma laanu etete rise ngba mi o ma laanu opo iketa omo to fun o on lo dabi eni pe won dina mo mama tete gbadua ko ma laanu yo so na lo gbogbo awon yoku ni an be nlu ebo gbogbo won lo joko oma laanu lo joko ti o tori po joko ti o kiyesi pe oni ma gbe o oni fa o ni fun olowo nje asiko o wa ngoju sawon ti ma wa lekan laaye te nti o ka fun oni wa nta ani mo emi mo ti send e wonje yin o ko se nkan
2: you need at work all day
1: na wo re meteji soke mo gbe yi te wa nbi gba le tori ojo ola wa ke baba fun mi lo ma laanu Jesu Oluwa wa bi omo ko tumo si ke yo je won mo so ito mo re ba ko ti o be sanu gbon wa si bi omo laanu kan wa a so iwo di ya re ani mo emi e fa won mo yin le se bi ke ti mo yo ni a si mo bo adua re lo gba loni adua yen na meji lo pe

0: Jesu oluwa wa
1: ebi omo yen lori sa
2: na gbogbo eyin omo Olorun kin to so yen ko to gbadua yi e mu omi yin pade mi iyen ni oje omi elekeje number 7 enikan ni ah se lana mo ti so awon omi kan be te tun se ibi to ba ba wa na ni sa lo mu omi e mu pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok a fe gbadua si bo ba bi omo to ba bi alanu o ti bi mo sa omi wa na a se nkan kan e ji awon omo yin pa won na gbadua oto ni ba se se toni sa tan Facebook we tan YouTube we ko tan TikTok ma se nkan kan be odekunle Epaphras baba mi o mo be ni nkan kan chat o awon scam nbe nbe o iyen lo be gbogbo le te ba ti ni anfani ati gbo mi number yo kan to ja sodo mi lori Facebook o ri nbe mi bayan chat and ni agbara Olorun gbogbo yin te wa ni United Kingdom ola ni service yin ola Tuesday o si jowo oro le eni kan bi ago melo eje so pe ni ago ma ati debe lati ago merin ago marun ngba to ba fi dago mejo abo si mesan ati wale loruko Jesu won ni wa gbo wole yin ni nti eni wa se mo to ba lo mo nbe fi number ti mo fi sita ti ma fi sita ibere flyer lowo mi pe lo be je wole o gbo wole o wa ri oni masala ina ni ebun Olorun ti a fi fun o nipa igbo wole awon alagba lagbara eni to laye atun ni Woolwich ni ilu London ni agbara Olorun wole odekunle yo gbo wole awon eniyan ni ago marun irole e ba mi so fun awon to ba nbe nbe ba mi pe ba mi send the voice mi si ayo ni ti e 081 637 kan 3443 e gbo number yen e ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we lewo flyer bo se kona nu bo ko yin o ba yin flyer 081 637 kan 3443 o gbe yin odo Jesu e ma mu ra le convention yin next week ni ojo ose ti nbo lati ojo Thursday, Friday, Saturday lagbara eni to ni aye atorun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo Jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo meteta ta wa nbe bi Oluwa se nbe ati ni gbogbo Sona Church gbogbo eyin odo Christi e ma mu ra le o is our youth convention bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine your light has come convention 2026
1: sa to baba won bi o ma laanu emi wa ni o mo yeju ewu emi ri atemi ejo connect ni bi nti yawo mi ka jade le kan na iwo bo mi mo inu re inu lo bo connection yo ti mo sun bo lala laanu o mo la mo mo gbadua ni ai mo ye gba ma mo lala ye onisu kikin lo de bo awon ese bi ni ti an ka ti je mo pe inu bi ti won bo mi mo te ba so ma le to je ya yen ni o ye ki o mo ni passion fun odidi odun kan o bere pe ki mo mi re nje fun odidi odun kan o lo ba baba re mo mi e ko ni mo kan mu nkan wa fun yin o ye igba awon omo yi ronu Jacob ati Iso o ni omo mi sare lo sinu igbo lo pa nkan wa mo fe je baba e lo bere ki n le so nti o bo lojo ola ire ki wa lowo fifo eni kan ni mo nse kan don omo mi le bo yin nkan kan iya je o e lo lo be na fun to to eje to ti da sile te ba ro ma laanu oro ti o mo jabo lenu e bi o se mo soro gan ti mo ta anu ta anu ti ego to mo se daddy mi e pele ah tin si le lo bi mo fe lo yi o ma laanu le pa odidi fisa re ti nitori e eyan bi omo merin ilu ebo lawon merin wa iya si ku elomi lo si won
2: mo ti kilo bo yin jo ni gbogbo eyin ya te ran lo ilu ebo
1: ko si nbe sa laanu nu ki yo bi omo ko se n to le buye pe no last respect won sa n wowo ni omo lo awon omo kan juwa omo to fe ran owo lo bi o bi alaanu

0: Bere baji erin aki olugbo befon baji efon na ko lu odon bere atefon ba waji berin baji ti oki olugbo befon na ji bi oku lu odon on toju awon mejeje ori awon nu ni e ka ro na la kara le o e ku ojumo mo mo ma nki yin lowuro toni atukwa mojuba ara wa laaro ni oni ojo aje ojo keta din ni ogun ninu osu kejo odun 2026 ori ofe olorun ba mi na la rigba anu e na la nje ki la mo se ki lo gbon ori wa bi o si olorun leyin ta lo luran lowo e ka aro ni gbogbo bi kibi te tin lanfani lati ma gbo ile ise alalubarika yi Jordan 105.5 FM ta wa ni ojule keji la si kerinla ni agbe road ni abule gbambi nbe lati nda bi edun ta tin ro bi owe mo ki wa laaro yi o e ku ojumo mo e ri oluwa gbe mi leke adebayo loruko temi mc rawo yin na re agbalagba omode tin pegbe baba e loko mo ki wa kaabo sori otun inu we iroyin to ni ojo aje ojumo re ojumo ayo ojumo gbega ose idunu lose yi ma je fun wa won ni totun tosi na leye le fin kore wole ire otun odi temi ati yo ire osi odi temi ati yin ire waju ire eyin temi ati yin na ni tori pe ajemonu ba eni ti kalokalo aje lajemonu lagbare ledumare igbe nla nla ni maalu manke o owo nla nla na la yo fi mo chiki wa don si mo fi ta wa lore lagbare ledumare ati ko awon royan hun de biba laaro toni a mo jalule bi apo ewa a mo re lule bi apo yere te si ma lanfani lati ma fi ti ayo gbo won gege bi won se senior ni kini win sinu awon iwe royin laaro toni punch daily post ati Nigerian Tribune na lajo wata laaro yi e ku ojumo e lanfani lati ma lo sojo opo Facebook wa wa live temi di meji laaro yi be ba se nwo mi ni ojo opo Facebook Jordan 105.5 FM te ba ti te sibe Jordan 105.5 FM ti le fi ko si dara te te Jordan ape meji Jordan 105.5 FM Lagos but bo je mejeji na won ri wa nbe ibe ti lanfani lati ma lo si ori eri gbe mi leke MC rawo na lapa mejeji eyin te ba tin yoju nbe a mo kiyin o a si ma se kini a mo gboriyin fun yin tori pe eyin na le nbe leyin wa ta fi ndun eja wonu awon iwe iroyin laaro toni gege bi iwe iroyin Daily Post ti mo ma oko fi bere iroyin na lo wa ni ojude faranda lawon ilebo pe won lo joko sibe ni o to kawo gbera o ti si ro tenu re laaro toni o gege bi won se ni egbe oselu APC ta mo si All Progressives Congress o na ni won ti soro bayo ti e ka ti ipinle osun won ti so pe awon ti bere agbeyewo lori gbogbo awon nkan to sele lasiko eto idibo gomina ele to waye lopin ose to koja o APC ni kakaki gbogbo ward ti o to ojile logbon le lodurun 332 ti eto idibo ti waye lawon yo sagbewo finifini o ti o je pe ko to di pe awon mo igbese eleyi ti o kan o won wa fi okan awon egbe na bale jake jado lati se ohun to to labe ofin lati ri pe enikeni ko te eto oludibo mole lona aito egbe oselu APC ni ipinle osun ti fidi re mule pe awon alakoso egbe na won ti bere agbeyewo esi idibo gomina kaakiri ward kokan eleyi to wa ni ipinle osun lojuna lati gbe igbese to kan APC na lo so be amo otito wi pe sise tele ni eto idibo eleyi ti won di iyen ni ojo satide to koja yi lo lo o leyin to bere pelu iforuko sile awon oludibo si idibo abele titi de ojulowo idibo leyin to tun lo si ile ejo tribuna iyen ejo ko temi lorun ati ile ejo agba gege bi ohun ti won wa te siwaju ninu iwe iroyin Daily Post laaro toni o won ni awon ko le so pe eto idibo ti pari o lai tele gbogbo awon anfani igbese ele ti ofin ile yi gba laaye gege bi iwe ofin eto idibo ele ti won satunse re lodun 2026 gege bi o se salaye APC wa so pe awon gbe oriyin fun atileyin ati iduro sisin gbogbo omo egbe nipa ibi ipa ibi ti won de leka eto oselo yen ni ipinle na lenu lolo yi won soro ile gbo ṣugbọn tori iroyin ti mo ko wa ta loni gbogbo e pata na ni ma menuba laaro yi e lo gba change iroyin unu we iroyin daily post e ba ni ekunrere laaro toni gẹgẹ bi ajo enegi se kede adeleke wipe ohun lo bori eto idibo ele ti won ni gẹgẹ bi won se se ni oni kini we ti won salaye awon ijawe olubori adeleke gẹgẹ bi won se ni o ni 1500 iyen ibo ele ti won ni o le ni 511,067 oni won ni eyi to fi bori awon alatako re ti won jodu ipo ohun o kaakiri ijoba ibile ogbon eleti eto idibo ohun ti waye adeleke bori ni ijoba ibile mokandinlogun nigbati bola oyebamiji to se ipo keji bori lawon ijoba ibile mokanla giwa agba fasiti apapo to wa nilu oye ekiti ojogbon joshua ogunwole to je alakoso eto idibo ohun una lokede adeleke ni dede ago meje koja iseju 24 ojo aiko leyin akojopo gbogbo idibo eleti awon ara ilu di kaakiri awon ijoba ibile bi ariwa ede gusu ede ejigbo iwo egbedore ariwa ife ila orun ife arin gbogbo ife ori ade ife lodun orolu ayedade ayedire odu otin boluwa duro iwo orun ilesa ife dayo osogbo ati ayedire ni adeleke ni won no ti jawe olubori o bakan na oye bamiji ohun na lo gbegba oroke lawon ijoba ibile bi irewole isokan olorun da ila orun ato ataku mosa iwo orun ataku mosa ila orun ilesa bori pe irepodun ati obokun alakoso eto idibo na ogunwole ninu oro re o so pe leyin ti ademola nurudin jackson adeleke ti se awon ohun amuye labe ofin ohunu wa kede re gege bi oludije ele to jawe olubori ibi eto idibo gomina to waye lojo ke dogun osu kejo to si pada sipo na fun sa keji iyun na wa ninu weroyin laaro ikoda oro po o kun fofo o ti si je danu bi igba te eyan ba ro epo sinu
1: move your radio with you.
2: Hello
0: ke ti o to ni o e lo gba change keyin na se eje won re laaro toni e ba iroyan hun ni ekunrere laaro yi inu wero yin daily post na ni mo si wa gege bi won se post won sita laaro yo ele ti mo ni ki mo wo ki mo boju wo fini fini o ka si mo meluba ni leje won leje won gege bi wero yin se gbe jade won ni ogbo tarigi eni to je agba
2: Vegas. Welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
3: the voices you need at work all day every day.
0: Ninu awon tin seto nile ise amumaworan kan ele ti won pe ni Arise di o na ni won soro wire e mo nkan ta nse o seri bi eto idibo ipinle Osun si ipo gomina ele to waye yi bo se wa yi o ni ewu e yara yin ni eti o o ni eti yin melo melo melo o so denumo o ni ipo gomina ele ti won di idibo to jade lo ni ipinle Osun ele ti won se pari yi o ni e fi wo sakun lodun 2027 o se ri o o lohun so to wo oseni ati awon kankan to je lenu loro o na lo soro sugbo oseni o wa pe awon orilede Nigeria pe e sumo bi e wa gbo ohun ti mo fe ba yin so o ni egbudo yeyin daada wipe a gbudo se awon magomago tabi ka se awon nkan ti o da lodun 2027 fun eto idibo gbogbogbo to n bo o ni ke gbaradi ke se mo wipe awon to sele ni ipinle Osun o ti se aridaju wipe odun 2027 owo awon orilede Nigeria ohun na ni eto idibo bi o se ri owo won lo wa o gege bi oseni bo se salaye laaro toni nibi to ti soro loni gangan ti sojo aje nibe na ni oseni ti ni ikilo lohun ni ko won se o ki won fi eto idibo ipinle Osun ki won fi wo daada wipe gbogbo re patapata na lo je wipe lotito nigba to bere o dabi eru o ni opolopo awon eyan na ni won beru to je pe aseyinwa aseyinbo o ni gbogbo e o da se gini o ja so pe na fun won ni o ni ipinle Osun o ni ohun so leyin fun gbogbo awon eyan pe idojuko yi oni ko ni pe ke ma beru ojo la yo oni eje ka se kini eje ka gbe eru kuro lokan oni eni te ba ti be dibo fun na ni ka dibo fun oni sugbon idibo ton di ni ipinle osun oni o se se ko je bi pe ohun na lo ti se afoju han odun 2027 oni ya mo Nigeria egbaradin ojo po Facebook ta po odo temi nbi baye gbe mi leke MC Rawo ohun na ni mo ti ri Prince Ayeni MC Mopo ASP God bless you sir won ti darapo mo mi nbe eyin na lo sinu ero yi Daily Post o ke lo gba change iroyan hun e ba lekun rere laaro yi Ẹgbẹ́ òṣèlú ADC àwọn kẹ̀kẹ́ lẹ́mú èmi kẹ́ o inú wẹ̀rọ yìí Daily Post náà mo ti ríro yìí láàárọ̀ tòní o níbi tí ẹni tí ó jẹ́ ọmọ òye tó jẹ́ ẹni tí ó wà lẹ́ka ti ìròyìn fún gómìnà ìpínlẹ̀ Jigawa Oje ìyẹn Comrade Muhammed Garba òun náà ló ti ń sọ̀rọ̀ tí sì ń bu ẹnu àtẹ́lu ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC látàrí bí wọ́n ṣe lulẹ̀ tí wọ́n fi ìpàkọ́ nalẹ̀ nínú ètò ìdìbò sí gómìnà tó wà ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun gẹ́gẹ́ bí Comrade Muhammed Garba ó ṣe ń sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí sínú ìròyìn Daily Post lòun náà ni ṣáré ẹgbẹ́ òṣèlú ADC àwọn yẹkẹ̀ wọ́n pọ̀ ó ní kódà lápá àríwá wa ń bí ó ní ìwọ̀nba àwọn ìjọba ìbílẹ̀ péréte náà lẹ́yìn tí mo rí wọn tó máa kóra wọn kiri bí ìgbà tí èèyàn bá ń tọrọ báárà o ó ní ẹgbẹ́ yẹn ó ní wọn lèèyàn lẹ́yìn ó ní accord party náà ló ń ṣe kiri pẹ̀lú gbogbo fìrìpọ́pọ́ fìrì bìbí yí eléyìí tẹ́ ẹ̀ ń jà káàkiri tẹ́ ẹ̀ ń lọ káàkiri tẹ́ ẹ̀ ń pariwo tẹ́ ẹ̀ ń kóra yín jọ ó ní onáànú adémọlá adélékè òun ló jáwé olúborí mọ yín lọ́wọ́ o gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wá ṣàlàyé tó fa kò mú òkun ọ̀rọ̀ ti ẹ̀ yọ ó ní ẹ wò ó ẹ má jẹ ń tàn yín ó ní ṣe rí àwọn ADC wọn sí ń bẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ló sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ APC ṣùgbọ́n ìyún níwọ̀nba náà ló sọ pé lóbó tẹ̀jẹ̀ pé adémọlá adélékè ó gbìyànjú bẹ́ẹ̀ náà ló sì kí pé ó kú oríire gàbá sọ̀rọ̀ ó ní ẹwù ẹ̀yìn ADC mi ò ní pa fún ṣe dáadáa rárárárá ṣe dáadáa nínú ètò ìdìbò yìí kódà àwọn ìbò tẹ́ ẹ kó ti ẹ̀ rí kó púpọ̀ rárá ẹ sún sẹ́yìn gidi gan ni o èmi kọ́ o ẹ lọ gba change ìròyìn ọ̀hún ẹ rẹ ń tó sọ kódà àwọn orí ọ̀rọ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ tó fi ìgúgọ́gù ìgò ó fi sójú ẹ rí nínú ìwé ìròyìn Daily Post láàárọ̀ tòní ẹkẹ́kọ̀ọ́ lára igi ọ̀pọ̀tọ́ ẹkẹ́kọ̀ọ́ èdè ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́dún 2027 ẹkẹ́kọ̀ọ́ lára Davido ẹkẹ́kọ̀ọ́ lára Davido David Adeleke ẹnikẹ́ ẹkẹ́kọ̀ọ́ lára ẹ̀yìn ọ̀dọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mo ń pè ó talent tó ń pè yín Timmy Frank ẹni tí ó ti fìgbà kan jẹ́ deputy national publicity secretary ìyẹn akọ̀wé ìyẹn fún àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú all progressives congress APC òun ló sọ̀rọ̀ yóò Timmy Frank ó ní ẹkẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ gbọ́n lára Davido ó ní ẹ̀rí nísìnyí Davido òun ló dúró ti ìbátan rẹ̀ Adémọlá Adélékè tó sì jáwé olúborí hun ó ní ẹ̀yìn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ lè yọ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kúrò lórí ipò nínú ètò ìdìbò 2027 ẹ lè yọ ẹyin lẹ níbo.

0: Hallelujah. Wa sogbo lo eyi nigba meje igun to wa lori mi jona ipe to wa lori mi jona orodi to wa lori mi jona igun to wa lori mi jona ipe to wa lori mi jona orodi to wa lori mi jona igun to wa laye mi jona ipe to wa laye mi jona orodi to wa laye mi jona igun to wa laye mi jona orodi to wa laye mi jona ipe to wa lori mi jona wa ma sogbo lo yen mo so ni oruko Jesu ati igun ati ipe ati orodi to n gbe kiri ti gbogbo ona iranlowo fi n digbo mo lowo ni oruko Jesu o ya ko jona dan mo so ni igba keji egun ti aye fi o ge epe ti aye fi o se oro odi tan so si aye re egun to jogun ba epe to jogun ba oro odi to jogun to dina mo to fi n wo awon egbe re loke to orokegun ni oruko Jesu ina oluwa ko jun lati oni lo gbogbo eyin te wa labe owo gbedeke egun pe ke mo tayo pe ke mo serere pe ke mo ra anugba ni oruko Jesu e di ominira wa gbohun oluwa lenu mi mo so tase tase gbogbo eni to nbora ahohu to se sugbon to nse pe fun o to soro di si aye re to soro di si aye awon mo re ni oruko Jesu oluwa ko ta lo faku orogun ika to nfomo re se pe iya ika to nfomo re sepe iyoko ika to nfomo re sepe egbon ati aburo ika to nfomo re sepe ni oruko Jesu ida oluwa ko ba won gbogbo oro ti won folugbo so ti won fa fose so ti won fi gbetu gbetu so sinu aye re sinu igbeyawo re sinu aye awon omo re lati da ona awon omo re ru lati dona aye re ru ise oro yen ni oruko Jesu oluwa ko baje ni bi aye foro de omo ni bi en foro de ise re mo ni bi en foro de ise rere re mo bi o ti gbo mi loni ni oruko Jesu oluwa ko tu osile agbara oro odi ti o je olo agbara oro odi to nlo re gba mo olowo mo je mu oro odi to so irin ajo ase yori di otubante ati aini ase yori ni oruko Jesu ina oluwa ko jun lati oni lo ninu igbekun igun mo serere igun mo tayo igun mo laluyo ninu igbekun ipe mo dide mo tegbe ni oruko Jesu anu gbe o jade anu to gbe igun mi anu to gbe ipe mi anu to gbe oro odi mi ni oruko Jesu adororo re le olori Jesu oluwa wa amen ojo meta lo fi gbadua yi oluwa mi o gbodo ri ikoro lori omo wa mo gbadua gbogbo mo jemu to ni kini ikoro lori omo ninu osu kejo osu kesan osu kewa osu kokanla osu kejila mo jemu na ma jona bi ireke ba pe egbegberun nibi ti o ti hu jade won ki ru ikoro gbogbo omo to bi okankan ninu won aye oni fi won pa o lekun ni oruko Jesu on ta fe fi gbadua loni na ni pe a fe gbadua lati gba ohun ti awon ole okunkun ti gba lowo wa a fe fadua gba pada gba olufe gbogbo wa la mo wi pe bi ole okunkun ba wole yan ne pa tara won mo pa yan lara ni bi ole ba ja yan ne pa tara eyan o feel e lara elomi o le gba phone lowo e elomi o le gbowo lowo e elomi ohun to se ye bi yeju laye ni o le ji lomo lowo mi o wa soro nipa awon ole nipa ti ara mo so nipa ole okunkun opo awon eyan lo n gbo mi bayi ti ole okunkun ti ja won yala loju orun tabi ni oju ala won o le ti ji igbeyawo elomi lo o le ti ji ise elomi lo o le okunkun ti ji ise rere elomi lo omo mi ti ya re ndamu le lori yen nje je mo pe awon ole okunkun ni won ji lo oro n tan pe ni ole ninu okunkun ki se n te eyan fi mo sere tori bibeli so wi pe ole ko n wa bi ko se lati pa ati lati parun eni ti ba ran emi ole sinu aye e ti o ba gbadua dada o le mo ni aseyori ore gbo goda igbo anti igbo awon nkan kan ti sele si o ni awon akoko kan o ti la awon ala kan to so nkan nu loju ala igbe aye re wa yi kirakita loju aye gbogbo igbiyanju ati dide ati lati la se yori o ni ota so di otuba nte ona abayo ni wi pe o gbodo gbadua dada o le ja dafidi oluwa so fun dafidi wi pe ko le won yo ba won yo gba pada gbogbo nti ti gba lowo e kino ti sona kini aye ti gba lowo re awon aloni lowo gba okunkun awon odaju awon anjanu okunkun awon emi ti o laanu kini won ti gba lowo re kini awon eyan to gbokan le to ro pe eyan ti won lu ogba alumo koro yin ninu okunkun kini won ti jimo lowo oluwa ni so pe egbo eleyi awon eyan kan gbo mi bayi ohun ti won se laala le lori ti won lagun le lori ti won gbiyanju le lori ti won fi gbogbo agbara won wa owo awon kan lo wa won ti ji mo won lowo ohun to sonu iserere re aluyo re anu ati ona abayo ti ota ti gba lowo re oluwa so pe o fe da pada fun tori ikolo re ni dadan ni ko gba pada iwe owe ori kefa ese ogbon ole kan ki lo so yes
1: sugbon
0: bi abamu
1: yo san pada
0: yo san pada
1: ni won meje
0: iyen ni pe be olorun ba ti le ran lowo to ba ti le ri ole to nja o ninu okokun mu ohun to ji lowo re bibeli ni yo san pada ni ona meje mo kan suro ngbo yes
1: gbogbo ni ile re
0: gbogbo ni ile re
1: e yo fi san san
0: gbo kini ti gba lowo re oluwa so pe ni ona meje lo gba pada ise re o lo dede mo shop to tin taja tele ti awon eyan wa ra sugbon ni isin awon eyan wo be wa mo ibi to tin sise tele to ti deni bukun to ra le le to gbe nkan re se ibe ti wa di asale tori awon ole okokun ti wo be won ti di asiki ati iserere to wa nibe lo e pe oruko jesu le kan gbogbo yin le lala to le to ba fi gbogbo emi ati ori ofe to ni gbadura yi oluwa gbogbo nti ole okokun ti ji mo mi lowo oluwa gba pada fun mi ah gbogbo nti ole okokun ti ji mo mi lowo oluwa da pada fun mi wa pariwo eyin ole okokun ki le ji lowo mi ki le gba lowo mi loruko jesu mo gba pada ah boda yo gbadura dada eyin ole okokun eyin ole idile baba mi eyin ole okokun idile ti mo ti fe yawo idile ti mo ti loko eyin ole okokun ninu idile iya mi ohun gbogbo te ji lowo mi ohun rere gbogbo te gba lowo mi e ma da pada wa pe oruko jesu lekan mo je mu to da iko lo si oni pada ni igba mo kan le logun wa mo pariwo mo je mu to da iko lo si oni pada mo je mu to da iko lo si oni pada mo je mu to da iko lo si oni pada gbogbo nti o le ti gba lowo mi ninu okokun oluwa da pada gbogbo nti awon ole okokun awon ole aje ole mere gbogbo ole oso gbogbo nti o ti ji lo lowo mi oluwa da pada gbogbo nti wo le woli eke ninu okokun ohun to ti gba lowo mi ohun ti o le alaafa okokun to ti ji mo mi lowo oluwa da pada fun mi owo oluwa da pada wa pe oruko jesu lekan wa wa pe ina oluwa so wi pe mo di omiran iwo le okokun gbogbo n to gba lowo mi ti ona fi di mo mi ti mi o fi lase yori ti rin ajo mi o fi tesiwaju mo ti se mi fi n daru loruko jesu mo gba pada iwo daju eniyan gbogbo n to gba lowo mi gbogbo n to ji mo mi lowo ti mo fi ra koro laarin awon egbe mi to dide loruko jesu mo gba pada oluwa so pe enikan gbo mi o lala pe aso n sonu loju ala wa pe oruko jesu lekan aso ogun mi te ji lo eyin ole okokun mo gba pada aso ogun mi te ji lo aso asiki mi te ji lo aso iserere mi te ji lo aso aluyo mi te ji lo eyin ole okokun mo gba pada lowo yin gbogbo ti ole okokun ti ji lo lowo mi loruko jesu mo gba pada iserere ti ole okokun ti ji lo lowo mi ni oruko jesu mo gba pada aluyo ti ole okokun ti ji lo lowo mi ni oruko jesu mo gba pada ogun ti ole okokun ti ji lo lowo mi loruko jesu mo gba pada gbogbo ti ole okokun ti ji lo ninu aye awon omo mi loruko jesu mo gba pada ogun awon omo mi iserere awon omo mi aluyo awon omo mi ti ole okokun ti ji lo ni oruko jesu mo gba pada gbogbo ti ole okokun ti ji lo ninu igbeyawo mi ni oruko jesu mo gba pada jesu oluwa wa mo ran oro agbara si o ni oruko jesu gbogbo ti ole okokun ti ji lo mo lowo o ya gba pada ba ori kari ba saida elima ira baka ani gbogbo ti ole okokun ti ji lo awon alejo to gba to mo pe o le ni won ti won ti mu nkan lo ninu ile re to je pe lati gba tan ti lo tan ni ise re ti daru omo to gba si shop to je ole okokun to je pe nigba to ti da duro ni nkan o ti lo dede mo nigba to ti gba sise ni oja ri o ti ta mo gbogbo to ji lowo re ni oruko jesu oluwa da pada owo oluwa da pada owo oluwa da pada o le oju orun to ja o le oju ala to ja o to ji ogo re lo to ji business e lo to ji aseyori re lo to ji ran lowo re lo ohun to gba lowo re ohun to ji lo mo lowo oluwa da pada gbogbo nti omi aye to ti ji lowo re ni oruko jesu oluwa da pada gbogbo nti odu aye adagun omi aye to ti gba lowo re ni oruko jesu oluwa da pada bi mo ti so ase ti go jesu oluwa wa amen bi e se de church re o ni ojo thursday ati ni ojo sunday e locate abuli egba tabi fagba e gbe okada tabi kolidi moto yin ola niyi last bus stop le nbo adetola road church baba adefisoye to wa ni waju oluro eyin ara ogun state eligbamadia ijaye power ara e ma o jo so kola alakoko wole egbe okada ade tola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro ya jo gbadu apapo loso yin owo olorun yo laye re koja gbogbo eji to la koja yen olorun yo gbe mi gbogbo eyin ti aye omo fun ni ikoro gbogbo eyin te nda mu lori omo gbogbo eyin ti igbe aye awon omo yin o tan yin lorun gbogbo eyin tan omo yin kawe ti won rise e gbadu ojo meta yi ni ogojoru e ja pade lojo toje pelu ireke lowo yin mo gbagbo ninu olorun to pe mi to gbe mo jemu lemi lowo pe e o ri owo olorun safe number yi pelu prophet michael adesoye send the prayer request si mi ni ori whatsapp ko de to pe mi sori e number na ni ele 08085 60 97 02 gbe te wa lori whatsapp e ma send the prayer request yin iwo to si whatsapp ma pe mi leso kese bi adua ti pari aye re lojutu amen
2: Jemu abu covenant of protection nitori mo wa pelu re ma foya nitori emi ni olorun re olorun to npa omo ni gbogbo igba fe ko fi di abu na mule lo fi npe o si ipade adura isoro lojo meje akori ma jemu abu covenant of protection ojo meje lojo adura so tele yo fi ma ro iwo na wa gba ifororeyan abu gosheni tun tile ko mo ijamba wahala ohun iku ojiji adura ohun ase tun yo ni kuro ninu ewu yo ma jade latenu prophet igbalaye mi o kebisi baba olorun ngo adura pastor julius oju arowo mole ati baba adura prophet michael adifisoye orin emi latenu benais Paleye at awon akon ijo ma je mu abo ipade adura yi ma bere ni Tuesday August 25 2026 o si ma wa sopin ni Monday August 31 2026 ago meji la uru adura yo ma bere ma je mu abo ipade adura isoro asotele yi ma waye ni Christ Apostolic Church Anointing with Fire Prayer Ministry Ibrahim Ezomo Street Off Aden Road Adetola Bus Stop Lagos Olubelejo Willy Michael Adifisoye telephone 0803462479 at 08022035389 Oluwa yo pa lo ati abore mo lati igbayi lo ati titi lai lai Yeah.

0: wa ni aton bere ni waju koro market yen gogan ni mo le ti e o onko do ba je je ka party je ka jo fowo olorun wa le je ka fi ibori olorun ka de pere kan tun lodo olorun a ma ise mole yen lola a ma pe candle ati mole fa awon yen lo fe pelu ida a ma se lola a de ma lo ro ofa yen fa awon to yen fun ni ola eyin da ti gboro a ma pin ni ola iyen ni pe gbese lo je ni kilo nla koja eyin lo ro re reti o de ma rerin ayo ni ojo wednesday a wa lolujo wa ni command mo reti e o ni ojo thursday la ma wa ni korodu kanseli wa ni ota lola o wa ni korodu ni ojo thursday
1: ohun baba wa na le ngbon yen fe se mo pe ebe ti e ti ba pade baba wa lose yi ohun na le ti gbe e ja doke lo
2: oruko mi owo la ti o npe ni
3: ohun
2: si olorun se ori owo olorun mo ti ni awon e last month ni so so
3: I'm going to go to the house.
0: Yo lo ti gbo yen ti mo pe ri e ti de tan o de ma ni eri o ore ma bo se ariyan ji sori ola se pataki gbogbo eyan sokotoro lo wa ni oju ore lo wa ni ijoko lo wa ni oba sojo lo wa ni oke ore owo de o bo lati gbe sada bidu sada tabi o bo lati ti se gbogbo emi ni agbadodo tabi alakoti tabi ti se ketu adi owe ni bo lo ti bo lati oju pe ni abi bo ni akin mi ni mo be ri e lola eyin te wa ni badagri mo be ri lola tabi agbara yo dara fun e
1: I want to add a bad editor.
0: Only 080 080 50 50 27 27 56 56 21 21. Ero Iketa 070 070 69 69 94 94 99 92 92. Pe mi kin gbadura fun ona re ade la ile kun asi ohun ni Echo Bank 38 38 12 15 15 68 68 43 38 12 1 2 15 1 5 68 68 43 43 banki keji ta le fowo to je church account o ma gbe oruko church jade ta la kokon yen ni Fabi Michael Osoji eleyi Fidelity Bank ni o ma gbe Celestia Church of Christ Oyiki Mole Ayo Parish ohun ni 411 411 01 01 89 89 25 25 2 411 01 01 89 89 25 25 2 2. Ko si ohun to se to gbe o nitori Jo 41 ele woni ta lo saju se fun mi ti emi o se fun pada nigba ti Psalm 50 number 5 ma so oni ko awon eniyan mi mo mi jo awon to fi ebo dama jemu nigba ti number 14 ma soro oni ru obo pe si Olorun so ejere fun oga ogo mi e mo fi ni di ope yin ore yin ida mewa yin e feran pade lowo yo dara fun yin okan yin a de pale
4: Bo ajaga ogun lo ma ja Olorun baba possibility ma se yanu
5: Celestial Church of Christ, Okiki Imale Ayo Cathedral 1, Tokale 7, Okiki Imale Street behind Command Grammar School, Ikola Agodo Ipaja Leko, bi awon ipade adura ati isin ojo Sunday se lo re o, gbogbo ojo Wednesday lososẹ ni ipade half possibility, laago meso wuro daago kan osan, ojo Friday keji lososu ni so oru ma nwaye, laago mewa le, esin ojo osin ma nbere laago mewa wuro daago meji abo osan, ewe, ni CCC, Okiki Imale Ayo Cathedral 2, ni Korodu, Tokale 5, Fasasi Ani Baba Street, off Oyenuga Street by Technical College Okeota ona Ikorodu leko gbogbo ojo Thursday ni pade half possibility laago meso wuro daago kan osan Friday to kẹyin osu ni so oru laago mewa le aago mewa wuro daago meji abo osan lesin ojo Sunday ma nwaye o farahan lamọ pade adura won yi oro re a sese Prophet MS Babiji JP loluwa nlo
6: fọra lowo adura 091 262 8816 tabi 08050275
7: 5FM Lagos. Listen.
8: From Lagos, this is
9: Jordan. Jordan.
6: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
7: Station with the boys.